Yonda de le na tan ye va pa na pe ta va na sa ta lang sam mo ti ta va cha a pa ta tam ma bu ta si ta na so e te na sa cha va che na so ti te o to sa pa ta pa yin na te cha a pa ta tin nan nam pi ma ye si nang ma kha a ta ki le sa pa pa ta nu pa te tam ma tang ye te na sa cha va che na so ti te o tu sa pa ta sa ka tua putta ratan nang o satang o tamang balang yitang deva manut satang putta te jena sotina natsantu patta vasape tukabu pasamentu te sakatua tamma ratan tanang bosan tang utamang barang balila upa sama nang tamma teje na sotina na santu patawa sape panya upa samentu te sakato sangkara tanang bosan tang utamang tamang warang a unai yang pa unai yang sangkate jena sotina na santu patawa sapero kabu pasamentu te na di me saranang an yang puto me saranang warang ye te na satya vache na utu te jaya mangkalang nati me saranang anyang tammo me saranang varang ye te na satya vache na utu te jaya mangkalang nati me saranang anyang sangko me saranang varang e te na satya vache na hoto te jaya mangkalang. Ati unasa vijayo tamolo de anutalo sapasata itataya tangtongkan ai kite bate pali bace laja tante amano se ipapake payake na kevi se pute akala malane na wa sapasa mamara na muto tape tua kala maritang tatseva anu pavena utu tevo suki satha sutta silang samataya tamang sujaritang jale tatseva anu pavena utu tevo suki satha likitang jinti tang pujang taranang vajanang kalung bale sang desanang sutwa tatsa ayu pavatati te palama la jene akasudita vaha atsatsine tasa minta pupa la savi la kuta vi wan la pa punya tika la